Liknaulri tsakhat ntsallaqa qatki awatit nppait staqluku tsaliwin qhtlukilu ikayoqluta liknaux toqallxkat tsallaqsugnaput.